0: man. Pela lana ngize nawe ende ngize ngawe ngicela ukhiphe imali man.
1: Ebathi
0: bathi bekeli beke ay bekeli beke ay bekeli beke man. Ubize ungilali bhanji ungilali bhanji ungilali.
2: 99 Loucuras, o programa mais potente daqui da região.